0: Na simang Howard marak ni ranga pa cha songa tali git rangko khna so ha somoi da oprung ni sni minit kolgre ko nga ha aru ye somoyo chnga na simang na mangapan program ko rabas khainga mangapan program on simang namnam gappa chaani rang ni chaani rang ko chaani chi mandena mai mai namgni rang ong achum yani gaman ima chongme di sangmani agantala teo nani ko khna suna mangin
1: Nutrition yan chaanyo niko matgapa wa aruya chaanyo donggapa jian tungtang mancha gapa nambe gapa anchungi beenna kamko ka uwa kon nutrients ba nutrient rang ne mga. Nutrition ko anchungna chaanyo tungtang mancha dongye muna wa gun ko anchungna ongapa kon nutrient rang mga aruyan nana rokom chaanyi anchungi chaat gapa salantio cha gapa chaanyi rango niko anchungya nutrient rang ko matna. Ndake meng ya nutrient rang anchungna dungtang mancha anchungni beeno dungtang bak rango na sokangye dungtang kra gapa kam rango kaay mengna anchungko ansing baljokani gadango dongapan nutrients rang

0: 아르얀 나 안칭난 담비급바 안칭 바조가니 가당우 안칭고 돈급바 우가 다우디 야 뉴트리엔 랑아라 마이마이 우코니앗 켄치모디 뉴트리엔 랑아라 머로콤 봉아 동아 니앗 켄치모디 와랑아라 카르보하이드레트 랑 프로틴 랑 패츠 아바 므툼 랑 비타민 아로 미네랄스 랑 우가 운박사나 치얀 안칭나 야금흑 뉴트리엔 랑 안칭니 베나 살란티오 낭급바 캄랑코 카아 다우디 야 차아니 랑코바 안칭니 베에노 캄카 아니오 방착기 야 차아니코바 돌그탐 닥게 망나 슈알라하 아루 야 돌그탐니 차아니 랑아라 안칭니 베에노 등탕 등탕 캄카 아니 랑오 방착게 망나 슈알라코 마나하 니앗켄츠모디 야 차아니니 돌랑아라 돌그탐 랑동아 스캉그파라 Bilko ongapa cha anirang ba body building foods ne ba agana ya bilko ongapa cha anirang ara anchungni salantini changi thanganiyo anchungna bilko ona ya cha anini dolang ara anchungni salantiyo mangapa cha anirang jekai mi mi si gom tha a thabulchu thamlang ya dolni cha anirangan anchungna salantiyo anchungni billangapa ho ongapa cha anirang nga mangapanara pain core kapa cha anirang ba body building foods yan anchungni salan thio anchungni pain core ritmer cha e rakhina nang nak pa nutrient rang ba cha ani dong pa gun rang ko ona aroya pain core kapa cha anirang ko anchungni salan thio ram ram mari cha gapa cha anirang je khai do o do chi na tho pain bitin rangoni ko man bata aro wan oni ko thari pa cha anirang oni ko mana pain core kapa cha anirang ko anchung pain ni dol rang ko cha na man jagen chim o ba anchung dal ni bachil ni dol rangoni ko ba ya pain core kapa cha anirang ko anchung mana gata ama mungapnara anchung ni cha anirang ni anchung ni pain no phangchak ani yo chualani yo gtham gpara anchung ko chelchak kapa cha ani ni dol rang nga ya chelchak kapa cha ani ni dol rang anchung ko salanti ni anchung ni jangi thangani yo mungrukhat san anirang ko champeng swani ko kham kha ani gman ya cha ani ni dolrang khora chelchak kapa cha ani rang ni agana ya cha ani ni dolrang ara anchungni mi su samja aro bithirang ni dolrang an waniat kenchmode anchungni rumut chakpa thangsek kapa mi su samjak rang aro bithirang khomlani rong gnangpa bithirang gchakpa bithirang yagmuk khoman gope aro me singpa bithirang mi su samjak rang ya chelchak kapa cha ani ni dolrango ka akar unigman anchungni salantini jangi thanganiyo anchungna dakchakpa cha anirang ban chungni beeno dungthang dungthang khamko khaimna anchna nanggpa nutrient rangko ba anchungni been ni dalrorwani slrorwani aro naljoki ansing baljoki dungna nanggpa cha anirangoni dolgtham cha anirangara agan thayatenga bilkhongpa cha anirang beenko rkpa cha anirang aro chelchakpa cha anini dolrangan unga mangpan ko niat kenchmode anchungara salantiyo ya nakpa cha anirang ko chaja genchmode anchungni beenara maikhong skagen ukos phothani ko nyat genchmode anchungara ya khragpa cha anirang ko cha naman jagenchmode anchungara obostha namgi jagpa ba ansengbal jok kani gadangona anchungara sokto kija anchungara rauna ko saman skagen aru yan dakba obostha khura malnutrition nemnga ya malnutrition ne agan genchmode anchungni ansengbal jokani gadango sokto jaimna sabi sirang ko ansengbal joki jani ko nikni rangko bilja jakni nikni rangko manani obostha ukon malnutrition nemnga nyat kinchmodi ya malnutrition ara anchungje koncha aro anchungni beenara maikho nanga ya mungni ni dingthang rkanian malnutrition wa uniman ya malnutrition ko anchungna matna gadade khragta anchungara ansingbal joki tungna gatara anchungara khragta nutrition ko nanga aro ya nutrition ko ra agan thagta chaniyo dongpa gunrang ba nutrient rang niko matnagta ama ta aru niat kenchmode anchungara sabisi sabiti rangko champeng nagta sorkari ni dingthang dingthang scheme rang ba program rang ko ngate mna anchungni songkho ansing baljo kopani ga dango do nagta sorkari khamko khainga ni mun dingthang dingthang anchungni bilsini kri ba bisa ba magpa umteng ba da rubain ga ba mechik bisa rang warang ni health an ba ansing baljo kani ga dangan untisa khomiani ba sokto gi jani ga dango ngani gmun sorkari ni dingthang scheme rang ko ragataha
1: nasimang namnam gpa cha ani rang ko cha ani chi mandeni be na mai mai namgni rang ko nachum yani gmun ima chongme di sangmani agantala teo nani ko khna soa ha dak daksani jamano prungni sni kholachi onga haon bollywood melody program ko khna ngskana mangin yan akashwani tura

Do Januar film ni git kok nang skana man gen wan Udit Narayan aro Sunidhi Chauhan ni rangpa git ge tong enga tuchiko na deku.

Lo Singham Returns ia film ni git kok nang skanamat gin wan Arjit Singh ni rangpa git ongenga sunle zara.

Bunkame a ap lo chale ya film ni git ko kna sonaman gen wan alkayenik ni rangpa git ge dongenga mere dil tera diwana.

Bollywood Melody Program wana simang nang tanang tang Hindi film ni git rangko kna suwa ha. The Daksani Jamano Pruni Chia Tonga Haun, Delhi ni ko watska gpa Hindi ko borang. Chia Chibung Aho English ko borang ko jol jol chia kola chiyo. Shilong wani ko watska gpa Salgru Salaram Adok ni English ko borang ko ba kna suna mangihin. Iyan Agashwani Tira.

Nasimang prungnam tira program ko kna suaha. Asomoy da o prungni chet minit sotpribunga ungaha ari asomoy wa nasimang. Beckington shirani rangapa sasungutale gitrangko knang na skang. Skangapa arongmi armarak jan St. John's School CGO porayngat chum. Uni poido mga niko knang chingna mangin.

0: Do ni grang gnang, do o grang chi bla, machu grong chi kea, acha grang ko cha a, grango aro grongo grang gnang, matela.
1: Nasimang aromi armarak jansens, John School, CGO, porayangapan chatriya wachim, oni poidu mganiko kna suaha. Agarat kemen kita dao Beckington Shirani rengapa casunggal tani gitrang ko krungni sku baju nak na so naman gin. Wa gitrang ong inga. Nekon anga nak ko. Kaksan so na bigan chi. Aro chanchia gisiko.

Nasi mangdeliuni watak kepad Hindi aru English koborang ko kena soha. Tau menggeben program ko kenang na. Somai tau chikeng baji mini chikeng oha, aru ye somayo na simang acik sasung tali kitang ko kenang na mangen. Sekang kepau, tingman mo meni kitang ko ka matang inga. Kitang ara, pangnan saksan, aru niyate ko pram ko.

Nasimang tekman mo meni kitrang ko kena suaha. Tau nak simang nak. Handam marak ni kitrang ko matang skagen. Kitrang ara. Badagi ha wangal au damadoka. Aru, gual jawa songtang ko.

0: Bun kami na simang jonseng mau menigi jangko kena soha. Tau tek-tek sani jamu na menggepen program ko kenangin. Ya nakashwani tura. Somai tau cisa baji mini kola ciong ha. Arwe somai wana simang mitchkerang ni program ko kena sogen. Ya program mo, skang gapa krispil sangma ni unigi sikni katarang ko aganani ko kena sogen.
1: Angko krispil mga anga armel area nyo nga singa family o mandi di bang a tak chi chetang nunga singa khamje dongja tarang ba service dongja saksa ban di ba dongo ba dongjo ba chuna rima dokhang ko takke chai nga

na simang subita sangmani gitrangko knasoha dauna simangna devi sangmani gitrangko kamatangskhagen gitrangara gri mamung ang baksa aru angkho galangjok na aba daude

0: Isyatako matna. Uasa nongja, banga jelatka nirang gya gaman nirang nokja maromal gamrang. Aro janggi ginang parang nisyatako matrunga. Skangrango chibana rongijakpa biaprango mangbada ororode chibana rianirangko nukna aroknana matningaha. Unigumen chibana rianichi nikata nirangko komiat nagata. Sorkarini ita bangbeya cholrangko dakke jakudi anirangko dakke nga. National Disaster Management Authority, NDMA, ni don gamin niyam rangko jarki, songo blong e chi banari anirang chi nisyata nirangko komiat nagata, jaku de engon, pangen namdabat na bablakpate kamkana nanganirang dongeng peti. Chi banari anina smsak suanyo dakna nangani ba nangijanirang. Chi banari anina smsak suengon, yarangko dakna nangien, Chi banari rongupa ba chi banari na kenchakani dongupa biaprango nokrangko rukjaude namma. Bar kenchamu oba chue agate nokko rukskana nangien. Waal ba kamnungupa bosurang jekai electric ni panel rangko chugupa biaprango donode namma. Nangni dongupa biap jolo chi banari anirang ungingon. Radio ba TV rangko knatumsona ba nisona gisik nangbo. Tarakupa chi banari dapani ba flash flat neagana. Ongna badunga simsak soe chugba biaprangona katte dongsogen chimode nambatken chirung chibi marang nalarang aro tharaki chi dalbana kenchakani dongpa ji chini bak nabongbo simsakke dongbo bijolini mongsongpa switch ba valprangko off kana gwalnabe electric ni bosurangko okke donna gwalna nang jawa na chi bana ngeng matin somoya nokwani khattenga ode chukkangeng ba chini khosakori nabe In stock ong ba chi mang ba nang ko gatlat na mat na yin. Plug electric ni bosrang ko ke nal joka biapo don bo. BN sosyo de electric ni switch rang ko dang tap na be. Chi ba na ri matungo gari rang ko dry e salpret na joton kat na be. May ba ka e gari salang matungo chi ba na ong changin ba chi rang dal bao de. Gari ko saldra na joton kat gija. Pati sa galle katte mang ba chubata biapo na katte chak bo. Ong jau de. Gari mung mande mung chi man pakang na kenchakani dongwa.
1: Nasimang disaster management ni ning o chi ban ri ani gaman aganani kok na swaha. Gau somerang dongkwa ni gaman. Rafael Marak ni gitrang kok na sona man gen. Gitrang ara. Ayaw kapak wate. Kasae jelani rang. Paling pa bibal rang. Aru. Tabulchu.

0: Dut kun takin is kanya.
1: Plus F chin kun inga chimwe.
0: Ye plus F ni gumun on tisa tanat naman gin ma.
1: Nama siyama. Jin salon a chani rang ko chaon. BN ko lakat kepa, mangrakat kepa, aru chuong kepa vitamin rang dong jaon. Mandeni chanchiani ko bilgriata, aru BN bimang ko manu mata. Uni gumun sa chani rang ko brion. Plus F chin gnang kepa ko sa brevo. Uno vitamin aru ayan gnang. BN bimang ko mangrakat na aruan. Sing baljoke rakina gata chani bos churang ko brion. Plus F ni chin gnang kepa ko sa brevo. Yako Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong ni kita uyatinga.

Zimang atik chasong gatal ni gitrang ko khna so ha sumai da watam ni sni baji wa ha ari yan toki house program gatal ga pa hindi film rang ni gitrang ko watani sumai wa skang pa amal malik aro ke ke ni rang pa airlift film ni git tu bula ji se ko na simang na watatinga